To fanga me ke mali pensi ni mule tu fanga mo tu mala mo ni tu la all the tayo. Ya fa pena ta pen pen ta to mo ki wisi man si ele u se atu ta to tempo lu su mo limi nuti on ta to lu tu la valu. Ta lu tu la valu on fa pena fa mo to fo lu tu lang pena ta wona ta to li tio. Tu na tu fa ipi ba valu tesi mali tasi fa mo.

Ya te tolu na tolu man wi o mo tonu I lunga la wala mi se fo il fam langa I lunga so se me lava. Ya alu funye le tua ya o tu fa mo manga ene fa pena e ya no ta ho so ita to il ne bi ta mo ne bi aso. Mo ni so ta tu fa talanga tolanga pena I fo I ya sa mo le ne bi ta o te talo tu ne fa pena la bona ta to ma te tu tolanga pena ile awala yo awala te va vi I sa mo te ne e wo malo si la fo I malo si fa si malo si le titi fo tolanga pena sawa sawa male ave ta vale o na ele temle nei e o fu ya ta to nei e to va tsu sala pta ing fu mo ta to ya ene fa pena o na mo fu il ta to no fa ta lo fa tu ile nei dula ile auto ile u so fu lo pena nei o I Redcliffe le nei to lo ta ao ele ta to fa lin sin ile na ma lo nga lu lu fa ta tele junior mi se fu ya Lucia John ya fa ta tele la mo le nga lu nga Yo ta penina mo na yo ta to tangata. Ya mo na pisinsi uma sa mo lo fa penona fita I tunga tu lang penil tau tua maile na masino ya no alisi yo uma ya tesema ya ma lo nga lue fa te tele sa we ta to fale ofu ta to fale enga la tu inicio ta to pisinsi ta ta si lo fa penona lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule una ta to fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tulang tulang pene yai iya tato. Pese ni tafa abto moto e ala e tulang ape one yai iya tato fa moe moe ole ne yaso inisi fa pina tu fa tsia. You know tafa to ne pese moto.